0: Asati ko si fola no mare o ni jasati tamatama. Ebi raga ko ni jasati se. O wa yo to bere yen o ni jasati lori re. O ni jasati lori leye o. Lori omo ni jasati. O ni jasati da du lori omo. Won ka ju adua to gbi lori omo re. Tana tana tin tana ye lojo ju ba ko ni je ka yo fenu fenu omo re. Baba omo ba mi ke si emi mi ma ije pajawire ba mi je lori gbogbo eniyan leni o. Lei lagun re lori omo o je omo ma tele. Agbaraja jedanu o ni jedanu lori ayo oba re o oke ti le lagbara fi n wo tugba ko ro n toka si o ni se wahala lase lori omo o abutaga kuro gbogbo eya bi ya ma ti gbiyanju lori omo believe me wa pada je won omo o ha sogudogoji ko ni gbaduki are o agbesegi logbo ni kigi ma binu pa o sesi ni aye ko ni se omo re logbe o sesi o erin ko ni jina senu re tomo tomo ninu laye ni kankan ni sonu o alonje aye ni waju aye raye owa aye ni ka tomo tomo arugbo ojo gba wa tomo re lowo arugbo ase danu on to ndun mo ninu lori omo ko ni pada dun o ona fun ogbegun eja aye ni gbe omo re mi o ti jiya lori omo o ni jiya latowo omo o aye ko ni ranju mo omo tomo omo re o ni ko gba wole tomo tomo o omo wa o ni kiri de lo lodi o alanu ma ba odi ogbe ta se tomo tomo o Olorun gbagbe loseru Olorun oni gbagbe enikeni wa o aye ko ni gbomo lowo enikeni wa o wa fi ayo fo mi kan ga tomo tomo o Oluwa baba jamu ero eyin wi ninu aye iwa tomo re o se lori omo ko duro je ko ni je ipin wa o Oluwa ki se niyan iran lowo ma dide latodo adani wa ye o ni afa lo si apata to gaju ola Jeremiah 31 verse 14 a fi on to sala te idile yin lorun leni anu olorun yi kandile yi loni o Isaiah 58 verse 11 loni ate okan re lorun tomo tomo ogun to gboruko Jesus to tun le se oya inajo ifi Joseph lo so di oba life Jesus yo fi wa tomo re olore o anu gbe wa tomo re jade ninu agijo anikan gbaye laarin ebi Joseph tayo omo re ma tayo ninu ebi o nile baba nile iya awon omo tin yo ni seru o mama o wa je won omo pepepe o owo te o focus laye ni la oya o ma wole wa ogun omo o le sere fogun odun won ni fogun omo re takoto itari yan ko ni gbonje laboratory omo re o ofa bi lo esa ko ni kayin ninu leyo o bibi ti wa ti fi naira ti dollar dara adani waye ka wa tomo re ye o on to fe ri kojo lori omo wa fa yo gba loruko Jesu to ba kojo loruko Jesu wa duro je o ogun oju orun ko ni bu omo le tomo tomo gbogbo lala eniyan ni lati je ninu ise owo re wa je ise owo re mama o fe to mo fe da aye lomo o ni fa aye borun je o omo yo ni sile wa irede igegade ikunkunde ilagun ori mi o ya ko so yin dinila iru gbogbo ori mi o gbe yin gale ni o ororo ori mi ti ki se ori o so yin di eyan gidi e lo do lowo e lo do loro o sa se ti mo o o ni po si lo gba tomo tomo o iwe se aye re ma du ko ni ka tomo tomo o oni yo du ju ara lo nkan ki kan ko ni yo le aye le mi re lori omo o omo ro ni fo wa ara re da ye ara re ru o a ki gba le baba ni lowo eni eni eleni oni gba se re se kokoro aye omo ro ni bo si bo o ni fe ru fe ru lori omo re o omo ro ni di apeje emi omo ro ni di dudu ladugbo oluwa ma fi ja fa on to n ba oja o ni dori kodo lori omo la la re ma di rorun lori omo o ni se ti o ni bati ola ati ola omo re oni dogun o aye oni ti bi inawo mu tomo tomo o oni ta se ayo loni o amari layo je ko ni tele ayo omo re tomo tomo o owo ba de oni fi wo esan ewon ko ni di bugbe omo re tutu o eni elede oni kore la la re lori awon omo yi o wa se dede re olohun e mo kan lori omo yen ko ni bo si o ogbele ko ni kandile yin o oni tosi oni mosi Ọkọ akọsílẹ̀ wọlé rẹ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ọmọ rẹ ò ní dẹnu arinlẹ̀. O ní dẹgbẹ́rẹ́ fẹ́ni tí o fẹ́ kó o dé. ayé o o ni gbe ara re le aye lowo o anu ko ni yi kuro lori omo re lori omo re o ni kariso omo re o ni di vegetable wa gwa nko ri re tomatomo o aro mo tu mara ko ni ba yo omo re ro iro kuro o eregbere o ni lorun gbese tomatomo o nire nire loro re latori lo tomatomo o ayan mo omo re o ni di apile lawujo o ro ra re pe ogo re ma pohun asini lona ko ni jo omo re lona o ire yi ko le ni o igbegade owo ko wo de eti to gbe mi wa gbedo omo re lojo ale omo ma se fu wa je o lojo ba de oju ati agbara oju ma ti awon ota omo re o eto yin ma te yin lowo o ebi ase ti ti o je orogo to mo wo le ni o ebi ase ti ti o je olojo ayo wo le ni o ebi ase ti to je keda bi mo sugbon ko ma rowo to wo le ni o ebi ase ti to ni koko ebe ko ma ri ju sinu ebe o baje le ni o Jesu Oluwa eri lo ti mo wu pe adura gba
1: lati gba ti mo ti wonu joy Olorun jere re inu aye mi tori bi ti ansun tele ibe yen jo to jo ba ti de bayi a ma ka ko sibi kan a ma sun ni
2: Jesu
1: wa dupe lowo Olorun baba labi amo oba to jere re inu aye amo mi oba to je kon gba le fun mi ni ayo ati afia
3: alora
1: awon mo mi
3: omo gba le fun iko je ko jo ma pa yin se mo re nikan to saminu le omo abu asiri
2: amen
0: Mama, all right, Sunday, koko ni no chukewa.
4: Yes, sir.
0: Mabu wama kpade ni no church, lati josi falonu.
4: Yes, sir.
0: Ama yo, ama yo, atu wano adua lo.
4: Yes, sir.
0: Toba timbo, ankaji fumantu nyani ko ba mimuwa.
4: Ew.
0: Ikata de ma fi break baba labi ama mama amuli o lo wolo fe.
4: Ew.
0: Bole ni dele matuwa ni sagu atalogu se.
4: Ew.
0: So fun olokada ko gbe lo si josh awon mo pakeye CAC ago mefa ni gbogbo eniyan ti debe wa je won mo o gbogbo yi ta jo gbadura ti tori gbogbo ala ma da ore ore yi ni ore isimi a da lori omo si da lori iya ati baba wa ga ba so po luwa je ni simi lori omo mi ko si ye to kere ko de si ye to poju olufe fi tete ranse o wa ni simi lori omo re o baba mama we yan ti foruko le fa won to lo si Jerusalem o tebe lo gbadura fun awon mo wa ni ati fun iseda wa mo ji ntanu mo mo re le fi so nje omo fo to ba gbe olo omo to n gbo mi o le fi se surprise fun awon obi re wa ka sponsor won ka ona ka lo gbadura to ni pa ni titori re a ma ko foto gbogbo awon mo wa lo be to ba fe lo pe mi lori ago tabi ko message mi lori WhatsApp Olorun baba labi yamo
2: aye lo wa
5: hello hello prophet 090 60 57 11 10 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 le ko si 30 34 34 77 14 fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank
0: abiyemo
2: o ni ma bo jemo
6: from Lagos this is
7: Jordan. 105.5 FM
8: this is Jordan 105.5
9: station with the voice for

0: 3 a.m. every day.
1: Ayo, ni temi ti elu jojuma.
0: Ami.
2: Ogo ma ni fu olaru loke. Hey, fu gbogbo aka ti olugbo. Ti won gbo mi ka kiri gbogbo orile ni. Agba nla aye. Mo dupe. Lowo mi ma jelu. Dupe. Lowo baba mi. Akiri sore. Ani to die si mole alai. Ani ti o je ko tin doku. Baba mi die si mole alaye. Oni ma jemu je ko ori ojo. Ojo Sunday akoko ninu osu kewa. To jojo bi olare waju olagbe mi. Gbogbo le to gbe gbo mi pete pete. Je pada si bi pepe. Nibi to ya soto ninu ile. Ki lo se nibe. Kan ma yi ni lele. Nigba mo wo ototo. O fi ye gboruko eni to da oro ataye ga. Awon kan wo lati ri Sunday akoko won ori. Omi ro ti ojo isimi lati ya simi mo. Baba mi fun Olorun fani lati ri ojo isimi. Ojo Sunday akoko. Dupe na yin ma gbe oruko e ga. Bo je ko ri ojo kerin inu osu kewa 2026. Gbogbo le to gbe gbo mi patapata. Ki lo se? Tu pada si bi pepe. Ye ojo kele lu ya nlo. Me wa ati ogo lo wa. Na mi fo soke lo la ke. Si bo bo ringu me wa ile to gbe ye. Bo ti ke. Baba mi ni Jericho. Ogo ye re yo wo lule. Bo ti wan ke. Pebi para kwa dilu mo sinu e to yi. Bo ti kwe mi na ni wo li ite ti mo la re wanju wa lagbe ni. Jepi anoni mo riba. Kini baba mi arubo ojo ni kaja sa. Ni ti o wura ni Sunday akoko ni ninu osu kewa gbaga ijoko re sumoto si di ajo gbo to ni majemu ni fun gbogbo okan Genesis 41:37 re iru imoro wo ni Joseph gbo oba farao eji atesiwaju oya
3: ohun naa si dara ni oju farao
2: ohun naa dara loju farao
3: ati ni oju gbogbo awon omo odo re
2: ati loju gbogbo awon omo odo re
3: farao wi fun awon omo odo re pe
2: farao so to omo odo re pe
3: a le ri enikan bi iru eyi
2: mo mi gbo aimoye imoro to jode si e emi se tawon gba mi o se tawon gba e wo imoro nla ti Joseph fun farao e wo bi to gbe farao be ati to so farao da oun na ti gbale mi re ijo ti de ni igbala soro re ti kun feje e ku owo kan layo ti e ka ma ni o pada bo Psalm 32:5 kilo wi
3: emi je wo ese mi fu
2: emi je wo ese mi fu o
3: ati ese mi ni emi ko fi
2: ese mi le mi o fi pamo
3: emi wi pe
2: mo wi pe
3: mo je wo re koja mi fu
2: mo je wo re koja mi fu oluwa
3: iwo si dari ebi ese mi
2: iwo si dari ebi ese mi iwo na je wo re koja buburu to ti se ni koko aye awon to ti baje ati awon to pa lekun ninu aye je wo ni bi pepe ye Oluwa si dari ebi eseji o pada si bi pepe je lo gbadua wa mo kigbe arugbu ojo wa mo pariwo pelu ifoseke ni igba mesan oluwa nibo ni mo rin lo ti mo ti sogonu oluwa fi ma jemu Sunday akoko ba o fi da pada fi na da pada gbogbo to sọnu lọwọ mi adua ma pọtale ekurubi lakunle balosa ma ligalos etolia ligatoria lipo atolekẹtari baroria ma suke dededededede yesu oluwawa ami gbomi ilatoro orukọ jesu
3: ami
2: ọwọ ilẹ kọjá lọbẹ
3: ami
2: asẹ ilẹ jókòó sínú ẹ bó ti bá lò kó di aṣẹ́gun lọ gbogbo bá borí àwọn ènìyàn gbọ́ ní borí rẹ o lè fayọ̀ dúpẹ́ jésù olúwa wa amẹ́ nílé tó gbé gbọ́ mi ka Psalm 19 bó ti ń kà ló máa rí owó agbára ọlọ́run tí ó máa rí kọjá ìwọ bá ń kà àti Psalm 29 ibẹ̀ lógún wọlé sí lọ́lọ́ kó fi wẹ̀ owó jẹ́rìí abàmì tí wọn náà yóò mọ̀ pé lóòótọ́ ni jésù mẹ́láyìn níbi tá a dé gbogbo ọkọ̀ ẹ̀já jókòó ẹnjíníà bọmọ kùnrin tó ń gbóyẹ tún pé wọlé ẹjẹ gbọ tí manuel tún bẹ sọ láti yànà pàjá bóyá.
0: My name is Kayode Emmanuel.
2: Okay. Yes, what?
0: I came from Yanokwaja.
2: Yanokwaja.
0: Through my.
2: Okay. What do you see that God has done for you?
0: I do smoke.
2: You do smoke? Oh no, my musica.
0: Igbo.
2: Hey, Rubo. Heroin. Cocaine.
0: No, I smoke backwood. Backwood.
2: Backwood.
0: Yeah, backwood and just Indian egg.
2: India only backwood.
0: Backwood. Indian egg.
2: Indian egg. What happened now?
0: Last time I came here, you gave me this anointing oil to drink. But Modeli, I saw some symptoms in my body.
2: Yeah, coming out.
0: Yes. Timba, if I near anybody that is smoking, woman be back.
2: Si Olorun egberi kaade Emmanuel lati yanu paja eni to mugo ati papo omo kuri mu ati india herb omo kuri mugo o tun mu papo igba to wonu program le mi Olorun fa jade bi baba mi ni kin gbadua fun mo sure fun kaade walu re mo fun Olorun guest man mu oni bo ti dele kini kan jade ni ara ohun to fi di pe omo kuri deni to ri gbo ti o mu mo could they talk about the mumma? Anybody matter what Tom Moon? I'm out of you. Neil Bakilo, 2 1 deer. I'm a queen, my denity, yes, to see there. No way, bo at a papo. I'm not too moon and now beat a mockery. But then the book will all the moon. Only a friend took back a day, Manuel Latiana Paja. Only a fire, no, 2 1 sealer. Ori ọfẹ itu ẹ sílẹ.
3: Amen.
2: Kí gbọ́ àti pọ́pù àti gbogbo ògùn olówó. Wọ́n bí kí ìmọ́lẹ̀ pé yín níyà.
3: Amen.
2: Kí wọn náà bẹ̀rẹ̀ sí ní kó ìyá gbọ́ àti pọ́pù.
3: Amen.
2: Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí.
3: Amen.
2: Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa tó yí padà mọ̀.
3: Amen.
2: Gbogbo ohun tó máa wọ́n bí gbogbo ògùn olówó tó máa ń dìgbà mú pọ̀pọ̀. Ẹ máa lọ lórúkọ bàbá tọmọ tẹ̀mí mímọ́.
3: Amen.
2: Kó o dẹ̀ lọ ṣe rere kó dára fún ẹ. Jesu Oluwa wa ame mo mi se won na ni enikan lagbegbe to no le se ko ma mo gbo to je pe gbogbo popo baba mo na ndigba mu ban ti wa program service kan ta o se loni lati ago mesan da ago mejila abogerege mo bi bangbu wa mo be loruko olorun aro ima ni agbara tori wakati gbo wakata ma lo efa mi royan ni to ma fo ajaga oro guest man 10,000 wa le laaro ti baba mi ni kin lu fun gbo awon eniya ti won morisirisi igbo to je gbogbo ogun oro ni won ma ndigba mu momo eda ni gbogbo mbu to ba ti romo to nse ma mu bo oro gesimani 10,000 wa le omi anu na 10,000 wa le ta o pe fun gbogbo yen laaro mo be tete de ago mefa bo ni program ma bere iwo na tete fara mo nbe a tu jo foju obi ta ba pari e nibi to de won na fe ma re to wa lowo o fe ma ran wa lowo o fe so eri wo sub number ni ko fi si oya 0800 336 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pari e service kan so na la ni o de ma ni agbara abati be laago mefa abo a pari yen laago mesan laago mesan pari e laago mejila abo eyin na ni foju oju pelu woli olodun gbogbo ite gbo mi ni badagri gbogbo eyin je gbo wa eno gbo wa ni keja ale ma bo iwo na ri pe o faran omo to na si ya na paja bole ni under bridge ibi ton ti so e kale opposite here for na sibe o lo kada re pe te gbo kada ko pe o lo iya nodu number 5 Victor Olaya Avenue o ma ni agbara sa egbe e ma lo Vision Academy gbo e te wa lati so goju ori atoya na yesi joju ni total police station o di dem e peace egbo kada pe lo Vision Academy fero wa ile kete ni fa ni wo wa jajo pade o ma ni agbara gan o de mo pe lo to ni Jesu nbe lai jajo wona fara o ko wona ti e tori e feyan o ko mo pe lo to ni Jesu nbe lai ago me san lo ma be pari la ago me jina wa to foju oju pelu woli olorun to wa nbe o de ma dara fun e bakan na gbogbo e te o le se ke ma ran wa lowo wa wo biti biti aye ti won furugbe ore Solomon iwo na ba se 2000 Solomon o se lori pepe obi o lo so din to da yin ta lo ni oro to Solomon 1000 ka o lo fi rubo fun olorun won na rubo 2000 la ro o le se ti e ko to se tomo e bo ti se ti e to se tomo e igbedide kan ma waye losu ni osu ni o iwo sa se gege mo se ni ko se omo e yo dide won na yo dide bo ti se owo le yan fi ngbare se niyan fi dide ti re wa rugbe yẹn ni o dun gẹgẹ bi rugbe ipenija ni ise ati ni ojo ona eyin keji te tun ma se ore abiamo wa ni mo ti jiya lori omo gbogbo abiamo ni ko so mo ti jiya lori omo ma je tun ji je iya lowo omo lojo ale won ta so fun ti yen ko fun tomo yen rugbe yẹn ni o dun gẹgẹ bi ipenija ni ise abi lojo ele kan ni kini account number ko 00960 74221 Assex Bank Olariwaju Solomon Olagbemi bo tin fi somo ni kunu e lori o ni pada jiya lowo omo to jise jiya Yesu Oluwa wa amen ibi ta de o fe pe woli ero ibare soro meji o tun le mo appointment date ori ero ibare soro yen oya
3: 08026613610
2: ekeji
3: 0803346281
2: won na ba so da me wa re o ma ni agbara bo ti so pe mi ki ngbadua fun e gtb ni o ya ma 00164997233 gtb alare waji Solomon Olagbemi bo ti nfi si o ni je paso lowo omo o de ba dara fun e bo bi ta ba ti ku nbi alo le oluwa le sekese ma gbagbe pe sunday mesako o se lo lowo a pari e ma gbagbe tuesday no mess where is the mess ni ya na paja ati fo o ma ni agbara baba be thursday mess kan na o wa ni ya na paja mo bi gbogbo e na ni mo bi program yen ni agbara ma gbagbe on the 13 na ni ojo bi wuli olarin waju olagbemi o ma dara fun esa mo bi ya jo foju roju laaro baba ti ku mi ni oluwa na na gbogbo re to ba ti so pe mi ki sure fun e o de ba dara fun mo wa gbagbe pe apalakoko bakan na na yesu oluwa wa abi
4: from Lagos this is
5: Jordan 105.5 FM
6: this is Jordan 105.5
7: station with the boys for un-

0: Jesu to se mi logo lo se mi dada ninu osu yi se mo nkan ma a komo na wa anti mu program wa team osu ni overtaking by prayer beyan se le mo saju bo se le lo waju ni padu agbigba and is our month of prayer bi ogo se nje ti olohun e tewo mo mi ke nso tele bo se ngbo mi laaro yi idunnu yo pada subulu ayo fun yin osu yi ni o je osu to pe oju ba se jo ngbawe ta ngbadua won gbo pe testimony ti e na ti jade oba ti mo fi aye gba eri yo fi aye gba testimony ninu aye re gbo eni to wa ni anfani ati ma gbo mi ipinu olorun fun aye yin yo wa si imuse injo je mo pe iwo lokan to so eri ni waju olorun. You are the next testifier in the mighty name of Jesus. Mo ko to ta nje ninu Jesu olonka. Gbogbo eni to ba ni anfani lati ma gbo mi. Kini kan da mi loju sa. To saka to si ye kebu. O na ni pe Alaanu l'Olohun. A fowo kan awon kan gege bo se se ileri fun mi loni. Olorun o ba awon kan pade. Olorun o yo si awon kan laaro yi. Mo ba se won ni foke ni igba meta ko ni emini. Lori note yen ni mo fe ka jo ki hallelujah nla 10 hallelujah osuke walawa ati ogo merin. Can you do that? Se le join wa lati se be. Hallelujah is an heavenly language. Bi won se nke laye be ni won se nke lorun ko ni duplication. Hallelujah hallelujah e yombo olorun ni je be e gbega ni je be e bu ola fun ni je be nibo lo wa mami mewa e wa iwala sun osu yi ire o wa ba on le ni. Can you join me? Shout 10 hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo merin. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo. Mo gbadua pe ogo re o ni wo mi. In the name of Jesus. Kin to wa su die. E je ki baba yo kokko si die engineer. Kin gbon ti won fe so.
1: Follow us on social media. Facebook Jordan 105.
0: Inu note won inu oro won oni ma ti mu ntokan gbogbo eni to ni anfani ati gbo mi ago meje awon odo lati 13 titi wo 30 in to ye ka se ni soru ta araye se a se die nbe laaro yi ma si to anoint gbogbo eyan omo Olorun. Number 2 ago mesan ni sin elekeji o bere ni agbare ni to ni aye atorun enikan ni 9 yes gbogbo eni to ba wa nbe na ni ma tun anoint a wa ma fi adagba eto gbogbo eto yoku odi Jesus City ojo Wednesday ni 77 so gbogbo eyin te wa ni Sona Church e lo mura laaro ikutukutu yi in ti o kan sele leyin anointing service to ba deja re in to n se pelu agidi o bere si se pelu gbefe. That is the voice of the Lord. A wa jo gba we laaro yin ti e ba nbo nu service on ta fe bi break lo ni omode atagbe kiesi o oni ogede wewe mejo mejo ogede wewe mejo mejo a banana love break as if eyin meji meji eyin te wa ni diaspora ogede ti mo tobi e le mu eyo kan tabi meji o ti to eyo kan ogede won oju meji lati wa lo now line waste akoko e pe baba ina engineer awe wa di number 4 loni.
2: Oruko mi ni Nathaniel Ayinde ti gbogbo eyan mo si adua lere
3: adua
2: lere fe ni oba le gba odun karun ti mo ti de ni ojo yi ni
3: nice
2: o si iya ipaju lo ba mi de ni ojo yi
3: mo ba yin gbe lo
2: be ni mo mo yawo oko wa la
0: nice eniko ni ki won wa ka te yawo oko olufe se tori pe university nbe legbe leyin ni mo ji olo si university ti nbe legbele se lo mi ni ode yin omo e mo dara yin la mu university kan na nu legbele un wa mo lo be no you don't go to university because the university is near your house eyan lo university bi won ba tin se ru course e ibe lo ko risi mama so get him o ni so pe tori pe school sun mo le lo so pe je momo mi lo be bo ba momo re lo be won a tun bo dakun tin se o lo bi je wi pe bibeli ni la la won asiwere da olukuluku won laamu o ni won mo bi eniyan se mo jade lo sinu ilu igba mi nbe to je pe wa nilo lati lo sibi to jina wa nilo lati travel nigba ti kadara mi o fi yira mo so bi mo se gbera lati ilu Ibadan emi ati yawo mi lo si Shilo si Winners Chapel to nbe ni Sangwater mi sojo kan be mi o sojo meji mi ni tan yin je in to si je lo be oni pe mo mo pe iru nti mo wa laye o nbe nbe mo lo si Winners Chapel mo si wa nbe lati ojo Tuesday mo si ku nbe lojo Saturday nbo le tin gbo mi kakakiri agba laye gbogbo eyan omo Olorun opportunity mi tun re laaro yi anfani alailegbe mi tun re laaro yi baba to gbon niyan o wa so nkankan nigba to nde ise ati osi ati iya kini kan ni mo gbe yan de church ki wa se yan nikan gbogbo eni to lanfani ati gbo mi eyan gbodo mo aye ara re iwo lo mo tin se ola benu iwo lo mo to pass through bo kini kan daju to ba dodo Jesu ko ni taonu engineer eje baba yo mo so bo inu mi si dadun laaro yi
2: so mama yawo ko wa si bi ni owa di ojo kan mo wa tin wa bi en ti ba lo bi osu mefa awon e ma give it as money pe osu keji da won de ni osu keta da won de ni e le kan osu kan se to ko ya lo de awon si ni testimony mo ya ki lo de emi o ni testimony
3: emi mo ti wa nbi
2: e si wa su lowo le ba so le ke so le kan ri pe iwo kan be bi olo ni testimony o le ni testimony won da pe kiki de se ni mo ni lo to ni
3: chash
2: lo to ni to
3: ni bo bibeli ni bi okan won ba ti da wa laarin isimi ologo launi sister ko to mo so pe ori testimony ko to mo fe se hale ah eli la yo ni dey e se pe won gbe mo e bayi iwo to je pe o ti frame aye re ese ni

0: Oluwawa. Fo soke lekan. Ma kigbe. Oluwaba se ogun emi.
1: Lo ko ka se do ba ti po mi.
0: Ki mo pe sa?
1: Ogun emi spiritual ba ti.
0: Ogun emi.
1: Spiritual ba ti.
0: Oluwaba se wole.
1: Lo ko ka po mi
0: ko. Ko wole.
1: Let there be better.
0: Patak fata. Baba. Baba. Baba. Baba.

0: Ogun emi se fun amen ba duwa yi o ogun to da baba mi duwa
1: atu da dire my father
0: se baba mi o fi doke
1: but I beg you not to get me
0: to
1: you cannot stop me this one
0: of me
1: release my life
0: ogun idile
1: that has to but
0: duwa ye mi le
1: release my life
2: Oruko mi ni Chief Elijah Olufemi Adigun bo wa lati Akin Local Government Maniya egbin ati wo si lo le mi de ori oke yi olose lumi mo ti dupo lati 2000 ti mo ba ti gba form won sa da mi kule ki lo wa sele ya mi tun nile kan awon kan tu dide won tun ran fe gba mi lowo mo wa dide mo ni mo gboro de ori oke yi ngba mo de bi mi haye ri baba ko kan lo si ori apata nbe ni ba darun dele mo wa ori ka wa so mo pe baba fa agbara re han Jesu fa agbara re han je ki gbogbo araye le ma daju wi pe Jesu nikan lo ba lori aye gbogbo baba fa agbara re han ba ti poko nbe awa bi won ni aso awa spenti mo si mo pa agbara mi ka wa lo le e to tele mi le wa ngba to di November I march to lo yi ile ni ati amugbe kin wa se party chairman APC to ba ble akele mo ni mo gboro jeri lale yi tori pe mo rowo olorun christ se ya nu aye mi emi ni an pe ni APC o wa lakele wa ni olorun de tori pe mo pe te ba so olorun agbara

oluwa ni ile ati eko re aye ati awon ti o tedo sinu re o fi di re sole lori oko o gbe ka ori awon isan o mi tani yo gori oko oluwa lo abi tani yo duo ni bi ni ma re eni to ni owo mimo ati aya fufu eni ti ko gbe oko re so ke si asan ti ko si bura etan oni ori bukoba ni owo oluwa ati ododo lowo lowo igbala re eyi ni ran awon ti si afe ire ti si afe ire olorun jacobu egbe ori isoke eyin enu ona ki asi gbe osoke eyin le kon ayiraye ki jesu fura re ki o sokale wa ki o wole re lo bi oruko jesu ti nasareti bo se wole wa ko tu ori re se ori eyan ko ni gbabode ta ba pe o ni ajeleji ni oru ni yara awon agba ori o ni gbabode kaya ori omo re ko ni gbabode ori aya re ko ni gbabode ise re ko ni gbabode abe ori le to wa ko ni gbabode ki jesu ko tu asile ninu igbeko awon agba atu asile o atu

0: Jesu
1: Oluwa wa
0: Amen
1: Oruko mi o yi pada Apostle ati woli SMO Mustafa JP Baba Sibi Oba lati jo Seed of Calvary Church Land of Reality Tolujo wa ni Baremo Idiobi Airport Area ni ilu Ibadan to ba ti de ore meji so pe o lo se bi oba ko se ti o mo be ni o ni ojo Sunday ti ipade wa e ti mo bi pe oko fe ma wa ni ore meji yo ma duro de awon omo Olorun ta jo josin bo gbadua boluwa tin be ti emi re wa ni waju Oluwa ti emi duro loruko Jesu anugbe odide
0: amen
1: anugbe odide
0: amen
1: anugbe odide
0: amen
1: anugbe odide
0: amen
1: to ba wa ni ilu Eko lasu Igado Road Hotel Bus Stop sopo lo se bi oba mo gbadua ire ati anu o ma to leyin
0: amen
1: loni ojo isimi loruko Jesu isimi ayo olo ayo dare fun
0: amen
1: in the name of Jesus ma gbagbe pe si isimi akoko Sunday akoko bayi la ma npe ni ojo ororo ta o da ororo sori awon eniyan ororo ma si si agbara o ma se etu sile o ma se dandi but ba won yan pe a gbodo ma refresh adete e o gbodo je ko gbe ni ori re bo gbadua bo luwa tin be ti emi e wa ni waju luwa ti emi duro anu ma gbe odide
0: amen
1: nigba ti mo ka bibeli Jesu wi pe e wa sodo mi eyin te nsise ti aye di eru wi wole lori ko so pe leji ka o ko so pe ni ese ko pe ni tan ti aye di eru wi wole lori tori pe ori gangan ibe ni gbogbo kan wa ibe lo tin ronu ibe ni opolo wa ibe lo tin dooro ibe lati so ibe ni eti wa ori lo kari gbogbo nkan oju na fi mayan oju yen de ni ori lo wa oju yen la fi riran ori lo kari gbogbo nkan ti won ba mo didi eyan bo tan ba fi aso boju e o le damo amo ta ba sikuro wa damo ko mo ri gbogbo ago ara e ko ba ti ri face e wa damo ojuje to lagbara o ni satan mo target ori ori ori satani to mo target o ti mo pe ori ni agbara ara mo gbadua ori e oni babode
0: amen
1: mo lori e oni babode
0: amen
1: o goro eyan ti o ra anu ti o rore ki se po se nkan si oju e nikan ni o cover wa e cover oju e baba ti cover oju e ma doubt e ni if a konja mo e gangan ta ba ti le cover oju e o ma doubt ni pe oju re jo but o le sure tori pe oju gan ni won o fi da mo ha mo gbadua gbogbo iboju awon agba ti a fi bo loruko Jesus o ya ko gbuna danu
0: amen
1: in the name of Jesus
0: amen
1: e wa sodo mi eyin te nsise but ti aye di eru to wuwo o dile yin lori Jesus ni ke ma bo Matthew chapter 11 verse 28 olo so be e wa sodo mi eyin te nsise but ti aye di eru to wuwo leyin lori o je mo pe awon kan ta ma npe ni eru wo o le mo observe we so mo pe nigba ti Anna ti o romo ko lomo be si no wa ni oko for many years lo fi re ru pe ah ko somo o de n gbe kakiri eru to wuwo ni because eru ti eniyan o le fun eniyan be ni ko si bo se lowo to o le fun yan lomo ko si bo se lagbara to o le fun yan lomo ẹnì kan soso tó máa ń fún yàn lọ́mọ òun náà ni ọlọ́run bẹ́ẹ̀ sí ni obìnrin yẹn ó lọ bọ́ ọlọ́run ní sílò ní ìpàdé sílò ìpàdé báyìí náà ni gba òde bẹ́ after 3 days kí ló ṣe ó lọ wájú ẹ pé ó bẹ̀bẹ̀ ó béèrè ó sokó ọkàn ẹ̀ bàjẹ́ pẹ̀lú ọkàn rẹ̀ tó wúwo àti ìbànújẹ́ ọkàn rẹ̀ ọlọ́ba pàdé in fact àṣẹ ọ̀rọ̀ tó dáa yóò padà ti ẹnu obìnrin yẹn dáde àṣẹ ìròyìn ayọ̀ ó wà fún obìnrin yẹn ẹ bá mi ka verse 20 nínú ìwé 1 Samuel chapter 1 and verse 20 kí ló yí.
2: Nítorí náà.
1: Yes.
2: Ó sì ṣe.
1: Ó sì ṣe.
2: Nígbà tí ọjọ́ rẹ̀ pẹ́ lẹ́yìn ìgbà tí Anna lóyún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan.
1: Ó bí ọmọkùnrin kan.
2: Ó sì pé orúkọ rẹ̀ ní Sámúẹ́lì.
1: Ó pé orúkọ rẹ̀ ní Sámúẹ́lì.
2: Pẹ́ẹ́.
1: Pẹ́ẹ́.
2: Nítorí tí mo bèrè rẹ̀ lọ́dọ̀ Olúwa.
1: Nítorí mo bèrè rẹ̀ ni owo oluwa so te eyan ba bere eyan ma rigba alabajo ti Matthew orikeje ese keje tori pe ori ka bere sugba ko ti bere lo ti rigba Jesu pe oni ti di sise yi eyin ko ti bere o lati gbadua ninu adua lati bere wa de bere tokan tokan Samuel ye oluwa de to yin oba Olo bere si yan ijoye the same Samuel ti obirin e bi okay to ba je pe a obirin yan o lo ba Olorun ko wa bere ka de fun ni Samuel ni bo ni Samuel iba ti wa olo foro yan Saul o kana lo foro yan David the same ohun na Olorun lo ni iran yen to ko se idajo fun ile Israel e te won si bi sa mo gbadua mo da owo mi obi to wa loruko Jesus o ya gba etu sile amen o neyi mo so pe ko me ko wa lowo e a fi suga kan sinu e ohun la fi se foot washing le ola lagbara olorun wa fo ise gbo mi sa ese o tun ye o se pataki lati fo ni aro ola to ba ti jade a ti bless e a ti kasamo e a ti se bo ti se a de ribo ti ri to ba ti dele kilo ma fi se wa toju e laaro la monday ohun lo ma fi fo ise amu gbogbo eyan pata la ma da ororo sori won loni so eleyi o special so ma passe one last quarter of the month ni tell your body mu lo sui to ba ti di November awon eyan mo ti wa kan odun ikan odun loku mo fe change ile mo fe change moto mo fe change eleyi mo fe lo le odun o la awon eyan mo ba kiri bo se taja odun o la awon eyan mo ba kiri o better ko sare ko won na le make e forigba eyan mo forigba ire ni eyan mo forigba ola ni mo gbadua eni kan ri mi gbo o ma ra anu gba amen o ma ra anu gba amen mo gbagbe pe gbogbo en to ba ra anu gba ni mo se aseyori ni mo se po owo yen ni ororo agbara ati anu ta o da si ori awon eyan opolopo fe taja odun ba o ti mura fun oja odun but o lowo lowo o ma se to le se o mo ga to le ta but ko so wala we you need somebody to ma raise here you need men to ma raise here you need women to ma raise here but in kankan lo ma je ka raise here emi mo so fun yin pe ti olowo kan ba ran o lowo intesara le ko o Olorun lo fi sinu kan lati se gbogbo awon owo to ri yen pata owo to wa lowo ko to won they are still struggling what to find ni pelu owo yen tori pe irin ti won wo o koja bi ti won wo ibi ti won wo o koja bi ti won wa they are looking far what if they be owo de ni step to ma bi won de be so that is why to ba lo ran lowo to ba karo pe eh ti ma ti ni ore kan to lowo lowo abi ti ma ti legbon kan to lowo lowo abi aburo kan to lowo lowo abi parents mi lowo lowo iye o ni kan fun e lowo rara o o nilo agbara lati se oko te yo ba se aye agbara la wa yi ijoba run o di afagbara gba awon to ni agbara lo fi pa gba so ti o ba si agbara ko si to fi gba o yi dile to pe agbara da ororo yen le olori ki story e ko le change opolopo ki owo ya won ki owo no o ni gba to do ba wole tan elomi a lo ya wo ni December 15 I don't know if it's tiger odun o ja odun wo lo tun ta won ti tiger odun tan gba yen that is what say pe o ki le balance mi ki like ki left awon eyan ko ma bo si to balance at the end of the year kẹyàn fi ogbo ọdún ṣiṣẹ́ kọ wá di ìparí ọdún kọ wá jẹ gbèsè ọdún ṣé ò ṣiṣẹ́ lọ́dún yẹn ni ṣé ò ṣiṣẹ́ ni tètè múra ẹ̀ nítorí bá ná ẹjọ́ wá tẹ́rí ẹ kó gba òróró agbára àti àánú kí sítórí ẹ kò lè chẹ́yìn gbogbo branches wa pátá ní iṣẹ́ agbára yìí tó ti máa ṣẹlẹ̀ ìrìn àjò ẹ gbọ́dọ̀ chẹ́yìn ọ gbọ́dọ̀ mo bá lọ báyìí òun wojú ọlọ́jú jẹ́ òwojú tiẹ̀ náà lọ́kọ́lọ́ kó lu ẹ fún ìrànlọ́wọ́ àwọn èèyàn jẹkọlọ gbé wọn láti dé àwọn èèyàn wà láyé káàrẹ wọn lè wá àánú wọn wá ìrànlọwọ ìwọdẹ wà ń bẹ o dẹ fọwọ lẹran òun ìwọn náà ń bá wọn sọ ìwọ dídé tiẹ kó dẹ gba àwọn aráalé rẹ là dídé kó gba àwọn aráalé rẹ là àṣẹ tẹnu mi jáde lórúkọ jésù ayé rẹ máa dìde
0: amen
1: sẹ gbàdúrà mẹta ìlú ni ọjọ ìsẹmi sọgbọn olúwa
0: olúwa
1: sàn. Shalomi.
0: Shalomi.
1: Emi na fe jeyan.
0: Emi o fe jeyan.
1: Je ko irawo.
0: O fe ko irawo.
1: O ya dua.
0: O ko Jesu. O ko Jesu. O ko Jesu. Emi bi na
1: wa. Aye lawo batani ko wada ya. Irawo. Imu na ya kanda ko ja ba no se ja ya ra ja. Olu aje ra no ba. Ya ra no ba. Ya ra no ba. Ya ra no ba. Jesu. Oluwa wa.
0: Amen.
1: Adura ye o ka yo kan. Gbogbo eyan omo Olorun te wa ni ugeli ni wori e guest ready wuli fi wolede kini

0: in the name of Jesus. Sapa motira anuba. Sapa motira anuba. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa le sebi oba.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Yan gbadura fa won lojo bi oni. Gbogbo lojo bi oni, oni wode anniversary. Mo gbadura fun yin. Ojo ayo leleyi o leje ojo isimi gbogbo bi ti ara ti ni o isimi ko gbo be loruko Jesu
1: amen
0: ara o ni ni omo
1: amen
0: ogo ni ja omo
1: amen
0: ko de ni ja igbeyawo ra
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa ara anu gba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu ogo ra jade
1: amen
0: wa de sebi oba
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: okay je ki won awon celebrant won bi oh pastor Adebeji Ola Kami, happy birthday to you, sir. I want a pastor Oyota Segbilo Seko ati Adegbayi Timileyi Testament. Happy birthday to you. Ene ketane Ayuade Maria. Happy birthday to you. Ati Alice Temitope Abiola. Happy birthday to you. Jenki woman Aoyakintiki Walana. Happy birthday. Usi Lonane. Kudus Olasukome omomile Canada happy birthday to you ati Masadat Olubukola Abiola happy birthday to you gbadura emi gigun ati ojogbo Olorun ayo dare fun yin
1: amen
0: e o ma se bi oba
1: amen
0: e ri ogolo
1: amen
0: ile ase fun yin
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: apere agbo eda mo ya si mo lorunko Oluwa mo re na ba sinu e o ya baba
1: amen
0: Oh my God. Oh yeah, Barbara.
1: Amen.
0: Oh yeah, Barbara.
1: Amen.
0: Ugo Rajadi.
1: Amen.
0: Ira wore mato.
1: Amen.
0: Wade sebi oba.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan Olorun ni abule egba. Ni ojo Thursday. Oluwa ba mi soro kan. Mo nbo ni abule egba. O se pataki. Gbogbo eyan Olorun ni abule egba e pade mi ni ojo Thursday. Loruko Jesu wara anugba. Awọn adua kan be teyan gboro mo ko gba laaro ojo isimi mo ma so fun pe ojo isimi ojo Oluwa ni file folohun loruko Jesu o ma ra anugba
1: amen
0: wa de rogolo
1: amen
0: Jesu Oluwa wa
1: amen
0: oju se nikan fi dare ju bayi pe
1: ebi gaga le ri ko
2: gbogbo eyin te wa leko address church wa leleyi gbogbo eyin te wa ni abule egba e so kale ni amadia e kan so folo kada pe transformer le lo ni church baba se bi oba gbogbo awa ti awa ni ajegunle ele lo si number 63 gori ola street se ba ti de banji e kan so fun enikeni pe en lo si church baba se bi oba e ti wa nibe gbogbo eyin ti e wa ni ita oluwo e so kale ni ita oluwo e gbe okada ele lo si elevant hotel ni waju be gangan ni church wa gbogbo eyin te wa ni agric ni korodu e kan Moruwa ke so wipe en lo si opo Oluwa Boston e be re se bi o ba nibe gbogbo yin te wa ni Badagri lati Okwa for Boston e so pe en lo si Orimolade Church egbe be gangan ni church baba se bi o ba wa e be re church baba se bi o ba gbogbo yin te wa ni Agege egbe okada AP Ayobo Garage e kan so pe church baba se bi o ba le nlo e ri wa nibe lati Agbado gbogbo yin te gbe ni Agbado e kan du se pe en lo si Agbado Station tabi Rafco lati be ka gbe okada eni church baba se bi e ba le nlo ni ile pupa gbogbo eyin te gbe ni gbogbo e so pe nlo si gbogbo gara e ka gbe okada ke le nlo si Sokis Hotel ibe gangan ni se bi o ba wa Badagri 2 lati round about yen e gbe okada ke le nlo si Gaji e so fun olokada pe e nlo si Jayigbo ibe ni church baba se bi o ba wa gbogbo eyin ti e gbe ni gbagba Boston along Ijede Road ni third power line e kan so pe nlo si church baba se bi oba gbogbo eyin ti e gbe ni aja e gbe ni aja lat under bridge aja yen e so pe nlo si Lesina Effect Center ninu plaza to wa be JB Gross Plaza ibe ni church baba se bi oba wa lati mowo e gbe okada ti nlo si se bi oba lati mowo gbogbo eyin te gbe ni Badagri e gbe okada ke le nlo si se bi oba gbogbo eyin te gbe ni Sangota te ba ti de oju ore abi ogbota ni Ambassador College yen e kan so fun pe nlo si church baba se bi oba o wa ni Nice Estate lati Mosafejo ni Agbowa gbogbo awa ta wa ni Agbowa lati Mosafejo ni Agbowa e bere se bi oba e ri wa nibe lati Agbara tabi Lusada e duro legbe Lora College e kan wonu street e bere pe nlo si se bi oba gbogbo awa ti a wa ni Akute ni ile ise bus
3: stop te ba ti so pe en lo ile ise bus stop ni akute ni egbe titi yen ibe ni church baba se bi wa
4: baba bi tu to ba ti de gba ti o to n bo lati run about o to n bo lati seni so pe o lo ti gba ni bu dopa wa ti ri church baba se bi oba

0: people, it's your boy, it's your friend, and it's your brother, Fido Clef, aka Altar Boy. Keep listening to Gospel Hit Countdown on Jordan 105.5 FM with T Plus. It's all about faith lifting music in Christ. Keep listening. Don't touch that dial. If you touch it, I will touch you.
1: It's your boy, Fido Clef.
2: From Lagos, this is
3: Jordan. 105.5 FM.
4: This is Jordan 105.5.
5: Station with the boys for entrepreneurs.
6: Ah, eh. Poki gbogbo omo Olorun jake jade orile de agbaye ati gbogbo eyan omo Yoruba ati omo Olorun ni tile toko te ti man gba dolusu agutan. Pastor Olufemi Daniel Komolafe ti olusu agutan ti ile ise ranse CAC Christ Apostolic Church Faith Revival Assembly to wa jake jade agbaye. Mo lori ofe bayi lati pese ori eto fun akanse oro ase latenu wole ati omo Olorun na wole ati olusu agutan. Pastor Olufemi Daniel Komolafe, you are welcome.
7: Nibi kibi to ba ti lori ofe ati gbo mi lale yi mo wa lati ki o pe e ku simi oni oruko Jesu Olubala owo Olorun yo ran lowo
8: ami
7: iran lowo Olodumare yo dede si
8: ami
7: anu Olorun yo dede si
8: ami
7: mo wi loruko Oluwa oni se lasan
8: ami Jesu
7: eni adure ko ni daru
8: ami
7: adua ni mo gba fun o baba bo lo tin gbo mi oruko Jesu Olubala ogbe aye ko ni ba
8: ami
7: onkon to ko ba o to da aye re ru oruko Jesu baba mi bo tutu
8: ami Jesu
7: lati bi agbara iwa ni mo ti gbadura fo ki ona re ko la
8: mi
7: ki ona re ko la
8: mi
7: ki ona re ko la
8: mi
7: ki ona re ko la
8: mi
7: ki ona re ko la
8: mi
7: ose tuntun lo mu to je ose akoko ninu osu tuntun mo wi loruko Oluwa ose yi yo do fo
8: mi
7: ose yi yo do fo
8: mi
7: ose yi yo do fo
8: mi
7: ijo mo di to fi dabi pe gbogbo wa sare arona lo idi to fi dabe oni wi pe opolopo wa ode oye bi awon kan temi se ma nda si kan to wa ninu je bo ba ri eni to sise to lo to bo to se gbogbo wahala to wa pada di pe ise ye o lo mo wi pe agbara kan to ju lo o ti da si oro e gbogbo pa ti agbara to ju o lo e to da si oro e to ba ri ajo re ja oruko Jesu Olubala Olorun ko segun e Olorun ko baba gbogbo wa nira lara e oruko je Oluwa mi ko gbogbo wa nira lara Oluwa mi ko lale yi ta ye mo fe so fa awon eniyan wi pe bo ba di nkan to dede baje lowo e ma foju lasan wo ma foju lasan wo e kaka ti darapo mo taye wo omo kan ti wo bi ti wo na ri lana wo gbere omo ye wo bi aye omo ye se ri sugbon igba ti nkan pade omo ye o so di dakuda ma wo bi e lowo bo ba di omo to rin rin bo ba di omo to le ku se bo ba di omo to momoko mo advice ko lo nilo owo agbara olorun lo nilo be ni mo fi ngbadura fo abi ya mo to ba fe jeun omo ki isu tetere lori omo gbogbo eni to ba fe jeun je laye yi won ki mo dake lori oro e ise to ba duro ko mo pe kan mi lo pade e owo to ba duro ko mo pe kan mi lo pade e aye to ba duro ko mo pe kan mi lo pade e won da koko da duro won da aye e ko do loju kan won da aye e ko wa loju kan sugbon lojo to ba wa pade idaduro ko mo wi pe agbara kan wa to da won duro bo mi da da sa taye awon kan wa to ja wi pe ninu ile won won kin ni ayo awon kan wa to ja wi pe ogun won ki bere laaro ogun won ni kan ma bere business ogun won ni kan ma ni shop sugbon to wi ni wi pe lojo ti won ba ti fe ni kayo ologun ye ma yoju so bi mo se soro fun oni church lo de wi pe awon akosile kan ko ni fara won o di gba to ba fe debi oko mo wi loruko Oluwa akosile to do de o ni boji serere akosile to do de o ni boji yanu mo wi loruko Oluwa ejeje so pare gbo mi daada lale bi agbelebo gbagbe onija o se se ki aye awon mi o baje loju e mami egbo ile isa mo mo pe o da ilu oyibo da bo mo ri awon to lo ti o je wu pe n to tele won o so won de do arele mami o le joko to ba je ti awon mi o gbodo joko o gbodo mura pe bo ba di pa ajo gbadua Oluwa gbe ipade nla kale o ni bo ba di ojo Monday lago kan so kawon abi ya mama pade o mo de ti bere pade lati ojo se bi meji ose to koja ye mo so fun won awon agbara mẹrin to mo tele abiyamo to ja wi pe ko ni pada lore mo salaye nkan kan pe ni agan fun awon abiyamo ni ojo monday mo so fo odidi emile mi agan e to wa ninu ye olokuruju bi e bi agan ba gba lori obirin uru obirin be ko le pade oko rere iwo wa wa ko wa le mi agan pada leyin awon omo ki won mo ba to bo so wa alagbeda bi won se bo so wa alagbeda mo wi loruko oluwa oko to
2: This
7: is lago kan ni ago kan so gbo mi dada ka to lo jina ja lo soke lohun ka gbo nkan tan ni fuwa